0: Terra Oil na-enyere nna aka ịzụpụta ịhụnanya ya site n'ụtọ na nri na-edozi ahụ nke ọ na-esiri ezinụlọ ya. Golden Terra Oil, all pure love.
1: Ọ bụ Jolly Johnny n'okporo ama taa. Achọrọ m ịma ka ndị mmadụ si mara Maggi Chicken Flavor. Nke a dị mfe, ngwa super celery.
2: S-E-L-A-R-R-I-E Salary.
1: Nwanne, ị chọrọ ịgbanwe ya ka ọ bụrụ salary. Ngwa, ohere nke ikpeazụ, super turmeric.
3: Ok, T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
1: Eziokwu, otu katọnụ Maggi Chicken Flavor bụ nke gị.
4: Maggi Chicken Flavor nwere ya basị, celery nakwa turmeric. Onye mgbanwe ego m.
5: Mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu a onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ịga. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ịga 3. Ọ banyego, m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ị makwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ịhụ mkpu ọ ga-eti ma ọtata.
6: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
5: Gịnị ka m gwara unu?
6: Saa anya gị mmiri o ka fon gị hapụ ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
5: Mụnwa, ọ kwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
6: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: 2026. Terms and conditions do. Nescafe, make your world.
1: Obu Jolly Johnny no pura mata. Ajoro mi ma kan bi ma di si mara Maggi chicken flavor. Gabi fe ngwa super celery.
2: S E L A R R I E salary.
1: One it has riba waya ko bro salary. Ngwa ore ki bazu super turmeric.
3: Okay, T U R M E R I C. Turmeric.
1: Eziokwu. O ti ka tonu Maggi chicken flavor bunke gi.
4: Maggi chicken flavor ngore ya base. Celery na kwa turmeric. Onye mgbanwe ego m.
5: Ima na mbu ufodo, ndi mada na ya ma, iti tita hasi agucha. Bia kamo bufono gosi gote oseme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Nge mi ufodo, ona ama ya anya ya. Ose itigo, kawere ohera me, auto update. Kanyi chere, kuti njige. Nkavi itibu sign, kamo webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi, uberogi, honye mwe mgabanyi ge 3. Obanyego, nga refresh app nini di na phone ya. Osuko di ya Bruno na ze use ya. Ima kona mo atori ma hini nene me online. Ngwalanya, ki food nbogi iti mo tata.
6: Jineke, tatam se rubu agula.
5: Gini ka mgarunu.
6: Saanya ki mirio ka food gap ime obule nelu data ge. Siya yana auto update ge. Lemon wore app ime prezoro na kukune rigego. Meche tabo ndi nana ye use mpobuli tiere data na phone ge.
5: Mwa, ako phone gambo. Oburu ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
6: Wobi uto na data guitar, leave it 100.

0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsụkodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ọ ga-eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma o nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa ọkwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: I see something for my Nescafe original 3-in-1 pack. Then print code put inside.
3: Yes, so Nescafe 3-in-1 pack. Don't get code inside for the Nescafe Next Level promo. Just

0: be ebe anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umuakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand about ọ nịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: exercise
4: ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị

0: angelus na afanna
1: awana monso amen
0: mom ko sebro gwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merengi leading god neti bonine oya dingo na pa jesu maria de sonike chobe dinja yokta
0: mwane edo dbo wanyi ko sebro wa
1: kole nunke serebo ekene

Chiama, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị isemachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tuesday, ahịa Nkwọ, abalị 16 nke ọnwa Jun afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ọgọ Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị a iji mere akụkọ. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress (ADC) emego ka a mata na ha anabataghị mkpebi ụlọ ikpe mkpekwata Federal High Court nke nyere ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission (INEC) iwu ka ọ kagbuo ndebanye aha otu ahụ nakwa otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anọ ọzọ. Gọọmenti etiti amago ọkwa ibubata ọgbatintim ụkwụ atọ tricycle electric dị 10,000 n'ọnụ ọgụgụ n'ọdụ ahịa Naịjirịa n'ọnwa afọ a bụ 2026 n'usoro atụmatụ ịkwalite njem ọha na eze n'okirikiri ala anyị. Gọọmenti Lagos steeti adogo ndị mmadụ niile ji steeti ahụ mere ebe obibi aka na ntị na akụkụ ụfọdụ n'ime ha nwere ike izute oke mmiri ozuzo nakwa ide mmiri malite n'abalị 14 nke ọnwa Jun ruo abalị 22 nke ọnwa Jun afọ a bụ 2026. Ndị agha soja obodo anapụtago Oriakụ Amina Abubakar n'aka ndị tọrọ ya na di ya bụ Major General Rabe Abubakar n'ọdị nsa. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress (ADC) emego ka amata na ha anabataghị mkpebi ụlọ ikpe mkpekwata Federal High Court nke nyere ụlọ ọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission (INEC) iwu ka ọ kagbuo ndebanye aha otu ahụ nakwa otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anọ ọzọ. ADC kọwara mkpebi ahụ dịka mbọ ịjụ ụlọ ikpe mebie usoro ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa. Ọkaikpe Peter Lifu nke ụlọ ikpe Federal High Court dị na Abuja nyere INEC iwu ụnyaahụ ka ọ kagbuo ndebanye aha ADC, Accord Party, Action People's Party, Action Alliance na Zenith Labour Party n'ihi na ha emeghị ihe ụfọdụ iwu nhọpụta nke afọ 2022 chọrọ. N'akwụkwọ nkwupụta ebipụtara n'ụdọ mgbasa ozi X nke odeakwụkwọ mgbasa ozi otu ahụ bụ Bolaji Abdullahi binyere aka na ya, ADC kwuru na mkpebi ahụ megidere iwu ma na-enye nnukwu nchegbu. Otu ADC kwuru na ụlọ ọrụ INEC n'onwe ya ekwubugorii na enwere ike ịkagbu ndebanye aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla naanị n'usoro iwu kwadoro ma ọ bụghị n'ihi nrụgide ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ mmasị ndị mmadụ. ADC kwukwara na ya bụ ụlọikpe Federal High Court gara n'ihu n'ikpe ahụ n'agbanyeghị iwu ụlọikpe mkpegharị nyere n'abalị 22 nke ọnwa Mee afọ 2026 ka akwụsị usoro ikpe ahụ. ADC dọrọ aka na ntị ma kwuo na mbọ ọbụla agbara n'isi n'ụzọ mkpuke wepụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla na-emegide gọọmenti etiti nwere ike itinye ọchịchị onye kwuo uche ya n'ihe ize ndụ. Gọọmenti etiti amago ọkwa ibubata ọgbatintim ụkwụ atọ tricycle electric dị 10,000 n'ọnụ ọgụgụ n'ọdụ ahịa Naịjirịa n'ọnwa afọ a bụ 2026 n'usoro atụmatụ ịkwalite njem ọhanaeze n'okirikiri ala anyị. Osote onyeisi ala bụ Kashim Shettima gbara ya bụ ama oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ya na ndị isi otu akpọrọ Transporters for Tinubu Shettima 2027 ndị bịara kpọtụrụ ya na Abuja. Ọ sị na Shettima kwuru ọchịchị gọọmenti onyeisi ala Tinubu na-agbasi mbọ ike ugbu a n'ọrụ ịgbanwe usoro njem Naịjirịa ka ọ bụrụ nke ga-ejikọta ọdụ ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko, gwongworo na-eji ikuku gas CNG arụ ọrụ, ọdụ ụgbọelu nakwa okporo ụzọ awara awara dị iche iche banyere n'ime ime obodo gasị. O kwukwara na atụmatụ akpọrọ Presidential Compressed Natural Gas Initiative egosigo na itinye akụnụba ikuku gas obodo a n'ọrụ nwere ike ibenata ọnụ ahịa njem ọkachasị maka nnukwu ụgbọala.
Gọọmenti Lagos steeti adogomde mmadụ niile ji steeti ahụ mere ebe obibi aka na ntị n'akụkụ ụfọdụ n'ime ha nwere ike izute oke mmiri ozuzo nakwa ide mmiri malite na abalị 14 nke ọnwa Juun ruo abalị 22 nke ọnwa Juun nke afọ abụ 2026. Onye odeakwụkwọ nke ụlọọrụ eiti akpọrọ Office of Drainage Service and Water Resources bụ Mahmoud Adegbite gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na ebe nke ahụ nwere ike imetụtakarịcha gụnyere Apapa, Badagry, Epa na Etiosa, ebe ndị ọzọ gụnyere Ikeja, Ikorodu, Ikoyi, Lagos, Island, Lekki, Ojo, Orile Agege, Sulere, Agege, Alimosho na Kusufe. E nyere ndị mmadụ niile bigasị n'obodo ndị ahụ ndụmọdụ ka ha gbado anya n'ọnọdụ ide mmiri, mara ụzọ mgbapụ ma chekwaa ezinụlọ ha niile n'ihe ize ndụ. Ka o sila dị, gọọmenti Lagos steeti kwuru na enweghị ihe ọbụla ga-akpata ụjọ n'ihi na ọ na-aga n'ihu na-arụzi ma na-ekpochapụ ụzọ niile ebe ide mmiri nwere ike isi gaa. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP etutego ugo mmeri na nhọpụta kansụl ime ime obodo niile emere na Adamawa steeti dịka ha meriri na nhọpụta onye isi oche kansụl ime obodo 21 niile na oche kansụl 226 dị na steeti ahụ. Onye isi ụlọọrụ Adamawa State Independent Electoral Commission bụ Mohammed Omar kwupụtara mpụtara nhọpụta ahụ n'isi ụlọọrụ kọmishọn ahụ dị na Yola mgbe a gụchara nchịkọta vootu. Umar kwuru na e nwere nhọpụta ahụ n'ime ogbe dị 226 n'ọnụọgụgụ ebe PDP meriri asọmpi niile maka ọkwa onyeisi oche nakwa nke ndị omebeiwu kansụlọ niile emere. Agbanyeghị, ọ kpọtụghị ọnụọgụgụ vootu ndị atụrụ. O bunyere ndị Adamawa ukpe ekele maka ezi akparamagwa udo na ndonye ukwu ha n'ime oge niile e mere ya bụ nhọpụta. O kelekwara ndị ọrụ nchekwa na ndị ọzọ nyere aka ime ka nhọpụta ahụ gaa nke ọma. Ndị agha soja obodo a anapụtago Oriakụ Amina Abubakar n'aka ndị ntọrọ mmadụ tọrọ ya na di ya bụ Mejọ Jeneral Rabe Abubakar n'Odinsa. Okwuchite okwu ụlọọrụ agha soja Naijiria bụ Mejọ Jeneral Samaila Uba gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi wepụtara nye ndị nta akụkọ. Ọ sị na anapụtara Oriakụ Abubakar mgbe ndị agha Operation Fasan Yama gbasiri mbọ ike n'ọrụ ọchịchọ na nnapụta. O kwuru na mwakpo ndị agha na nrụgide ha tinyere n'ahụ ndị omekome ahụ mere ka ha ruo obodo Tunga ebe ha zutere ndị ahụ ma napụta Oriakụ Abubakar n'aka ha. Mejọ Jeneral Uba kwuru na oge ọgụ ahụ, ndị ajọ mmadụ ahụ gbara Oriakụ Abubakar egbe tupu ha agbapụ n'ihi na ndị agha na-abịaru nso. A kpọgara ya ozugbo ozugbo n'ụlọ ọgwụ ndị agha ebe a na-agwọ ya tinyere na ọnọdụ ahụike ya na-akawanye mma. Ụlọọrụ eiti na-ahazi ule eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche Joint Admissions and Matriculation Board JAMB ewepụtago mpụtara ụmụ akwụkwọ niile sonyere n'ule mgbakwunye akpọrọ MOBOP nke ule Unified Tertiary Matriculation Examination UTME nke afọ abụ 2026. Onye ndụmọdụ mgbasa ozi ya bụ ụlọọrụ JAMB bụ Dr. Fabian Benjamin gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara. Dịka Benjamin siri kọwapụta n'ime ya bụ akwụkwọ ozi, ụmụ akwụkwọ niile sonyere na ya bụ ule MOBOP nwere ike inyochapụta mpụtara ha ugbu a site na ụlọọrụ JAMB kwadoro. JAMB kwuru na mgbe ewepụtachara nsonaazụ ahụ, a ga-amalite ịhazi ndị ga-abanye mahadum tupu usoro nnabata amalite, ebe a tụrụ anya na ibipụta akwụkwọ nnabata ga-amalite tupu ngwụcha izuụka. Ụlọọrụ ahụ kelere ụmụakwụkwọ na ndị ọzọ metụtara ya maka ndidi na nkwado ha n'oge ule UTME na MOBOP.
sochiri ya. Ụlọ ọrụ itinye ebu ha megide ịtụ mgbere ọgwụ na anwụrụ ike, National Drug Law Enforcement Agency NDLEA erego otu ụlọ nkwari akụ maọbụ hotel dị na Lagos, yanakwa akụnụba atọ ndị ọzọ, ya bụ ụlọ ọrụ jidere n'aka ndị isi azụmahịa ọgwụ ike, ma nyefee gọọmenti etiti site na usoro nkabi ikpe ha nwetara. Nke a sochiri usoro asọmpi maka ire ngwongwo asatọ ndị enyere gọọmenti n'aka ndị azụmahịa ọgwụ na anwụrụ ike. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme eji malite ya bụ asọmpi azụmahịa n'isi ụlọ ọrụ NDLEA dị na Abuja, onye isi ngalaba ụlọ ọrụ akpọrọ Asset Recovery and Management Unit nke ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Maazị Tamarantara Alibozi mere ka amata na ụlọ ọrụ Tope Ojo ya na Tunde Olani Shakin Estate zụtara otu ụlọ nkwari akụ hotel dị na mpaghara Victoria Island Lagos n'ọnụ ego ijeri naira 5.8. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ zụtara ihe na ya bụ atụmatụ gụnyere FSS Limited nke zụtara ụlọ dị na Lekki Phase 1 n'ọnụ ego ₦200,000 n'ihi na 19.5, ebe ụlọ ọrụ ABMB Global Innovations Limited zụtara ụlọ obibi dị na Ejigbo n'ọnụ ego ₦100,000. Ụlọ ọrụ Fazin Global Link Limited zụtakwara otu ụlọ ọzọ dị na Kure, Ondo State n'ọnụ ego ₦29.9 na ₦3.6. Ndị nnọchite anya ụlọ ọrụ eti dị ebu ha megide mpụ na aghụghọ, ya bụ Independent Corrupt Practices Commission ICPC, ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ nakwa ụlọ ọrụ azụmahịa dị iche iche sonyere na ya bụ mmemme. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi asị mpụga ala, osote onye isi ala mba Amerịka bụ J.D. Vance emego ka amata na onye isi ala Donald Trump nwere ike ịkpọpụta nkọwa nkwekọrịta udo mbụ dị n'etiti Amerịka na Iran tupu ebinye ya aka ma kwupụta ya n'ihu ọha na Geneva n'ụbọchị Fraịde na-abịa abịa. Akwụkwọ nkwekọrịta ahụ bụ usoro mbụ iji kwụsị ọgụ gbatịa nkwụsị ọgụ ruo ụbọchị 16, mepee okporo ụzọ awara awara ụgbọ mmiri Strait of Hormuz ọzọ, ma mepụta ụzọ maka mkparịta ụka ndị ọzọ. Nkwekọrịta ahụ gụnyere nkwa Iran na ọ gaghị emepụta ngwaahịa nuklia, ike ikwe ka ndị nnyocha akara ngwa ọgụ mba ụwa laghachi n'obodo ahụ, yanakwa imebisi akara ngwa uranium ọbụla mba Iran nwere. Agbanyeghị na Amerika na mba Iran nabatara ya bụ nkwekọrịta, esemokwu banyere agha mba Israel na Lebanon ka dịkwa n'etiti ha abụọ. Iran kwukwara na ọ ka nwere nnukwu enweghị ntụkwasị obi n'ebe Amerika nọ. Ozi a ka iji ewetere gị akụkọ nke taa n'isi njedebe. Tupu anyị apịachie gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ, anyị gwara gị na otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress, ya bụ ADC, emewo ka amata na ha anabataghị mkpebi ụlọ ikpe mkpekwata Federal High Court nke nyere ụlọ ọrụ eti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC iwu ka ọ kagbuo ndebanye aha otu ahụ nakwa otu ndọrọndọrọ ọchịchị anọ ọzọ. Gọọmenti etiti amago ọkwa ibubata ọgbatintim ụkwụ atọ Tricycle Electric dị 10,000 n'ọnụ ọgụgụ n'ọdụ ahịa Naịjirịa n'ọnwa afọ a bụ 2026 n'usoro atụmatụ ịkwalite njem ọhanaeze n'okirikiri ala anyị. Na Lagos State ka isi wetere gozi na gọọmenti Lagos State adogo ndị mmadụ niile ji steeti ahụ mere ebe obibi aka na ntị na akụkụ ụfọdụ n'ime ha nwere ike izute oke mmiri ozuzo nakwa ide mmiri malite na abalị 14 nke ọnwa Juun ruo abalị 22 nke ọnwa Juun afọ a bụ 2026.
n'ikpeazụ ndị asa ojii obodo a napụtago Oriakụ Amina Abubakar n'aka ndị tọrọ ya na di ya bụ Major General Rabe Abubakar n'Odinsa. Igbo ndị ọma gere ntị, ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụwa bịara gị, siromachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ntụzụ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

ọzọ bụ na mkpọ ebe a ka ofu dimkpa mmadụ gbara afọ iri atọ na atọ afọ ya bụ Ifechukwu Okechukwu o gburu enyi ya nwanyị mmie tupu e wee jide ya o gburu enyi ya nwanyị mmie enyi nwanyị gbara afọ iri abụọ na atọ ndị uwe ojii wee jide akọ ọkalị abụ na chifo mụ na ezinụlọ nke nwanyị maka nwa onye nyeme akala ofu onye n'imefa ya akpa ka mmalụ ebe mmiri si weba na opi ụgbọgụlụ mana akụkọ a na-akọ erika na this boy bụ this girl nie na mkpọ agbọpụtala ya sa ife onyonyo ọ gazuo ebe niile nke a bụ nke ọkali olugo ugboro iri nara nkwugo na ebe anyị ka anyị nọ ebe a ife nwoke igbu girlfriend ya akwụkwala ya ka anyị baba aka n'ụbọchị Fraịde onye nke River State maọbụ n'unu cheta onye nke a bụ ọmụgoli ụmụ na-abụ ọkụgbuo ya ọnwụrụ nwoke na-anya keke ọkpọrọ nke nwaanyị na ụmụ ya na-abụ tii n'ime keke a rapụ ebe a gbafe olugo kaligo 10 times ha kwuru maka ife enyi nwoke ekwubugo m ya ebe a amara m mgbe ife boyfriend na girlfriend a ji wee wube n'ala Igbo ụmụkịrịkpọta ụmụaka nọkịta nwee ike iche n'otu a ka ọ dịbu ọ bụrụ otu a ka ọ dịbu na nwoke na nwaanyị ya abịa bụlụ enyi ụfọdụ oge ha ebili na-aga asị na onye a bụ girlfriend onye a bụ boyfriend ha na-emebie mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe anya mmụọ dị ebe ahụ pụlie bụ nwoke na nwaanyị nwee likafasi ịmago eme ihe mmuchi mmuchi ha na-emuchi ya na-ekpuchi onye nke afụchala onye a hede leta malugo bụrụ mgbe a na-echu mmiri onye a nyere ya akachute mmiri ọ gbafelụkwa ịma abịa dibe nke nwaanyị ịbịa isi nna ya n'ibe onye ị na-apụọla ife niile a bụ otebere aka ife a bido o mezie igbu gị ọ bụfụ na Ifechukwu Okechukwu a bụ ọgwụ ego ka o ji this girl wee gwọ ọ fịara arụ bikọs mụnwa n'ebe a kịta isi m ji echeta onye ehi ejigwo ọgwụ ego ebee ka m na-esifụ iche n'ụdị izi kedu onye obi ego ebu ụzọ gbaa girlfriend ya maka onye ụtụtụ ọnọbịa evi ọnọbịa ụfọdụ oge lii uwele gị esie nri na befanwa bulu bịa bịa ehe nghọtafia na-adịka maka na ike anụrụ ya anụ ya na ọ ka ga na-anakwa ndị ọzọ nọmba mago na-epigharịkwa ka ọ maa ma ọya afụ di efukwu ikugbuo ya ife girlfriend ya ya anyị rapụzi ya ibun ekenele m chukwu na Ifechukwu dị 33 years ife nna adafụ ba bụ boyfriend 19 years girlfriend ya dị 15 years or 16 years ha sị gị na fayi gaarịghị nọ onye dị 19 years ibe arịghị nọ dị 15 years onye dị 15 ibe arịghị nọ dị ebe 12 years wee yiba ụfọdụ oge lee isef ifu nwata nwoke dị 16 years o je chọlụ ụnọ landlọọdụ enye ya ụnọ ikekwa ọ bụrụ yahoo ka ọ na-eme o nwee girlfriend na-abụ nawa dị 16 years girlfriend ya dị 14 years si nkewa abụ girlfriend onye akụgbuo na nụ nwa agbọghọ 23 years nne na nna ji nwee hope nyaka nwoke m agbụ n'ihe a na-atụ anya report ọfụma n'aka ndị uwe ojii mana mma emekwa nchọpụta n'aka ezinụlọ nke nwaanyị ka anyị malụ ife mele ife a ka mkpụrụ obi nwata nwaanyị a zuru ike na ndụkwa amen ọzọ bụ alụ aka eme afọ nwaanyị a bụ Maria Mrs. Maria nwaanyị a na-enye nwaanyị nọ enyi nwaanyị nwalụ nwa gbara afọ iri na abụọ 12 years enyi nwaanyị wee si
enye Mrs. Maria. She a biko nyana nwe anwai. Solu amara mo ife ka eji gote mo ife ka o si ha weta. Nyana nwe enye nwai a we solu. Poa na aga ofu onye ma nke nwatakili nke di 12 years. Mana omaro Mrs. Maria we tie mkpu. Hey, na nwanyi atolu nwa. No ma nwatakili a. Ndi mmadu we gbakojuo na Port Harcourt. Ndi mmadu we gbakojuo. Nke obele nke nwanyi na agwia, na okwo no mama muzi mu na onye ozi. Na nwa na-ekwu na mama nwa zila ya ozi ewe kuba nwanyi a. Andu woji zolia. Ndi zolia bo operatives of the Azikiwe Police Division. Ewe pia. Alo ake eme. Ake akubuye. Eme bezi anchoputa. Owe bulu na no mama mwa. Zifozi. Onu ne kulu River State Police Command. Bu ASP Agabe Kabolo Blessing. Wesi. Biko, ndi mmadu merebe jungle justice. Na akafu ikubu mwa nye anewele ihome. Mwa kene emia, kene kuondu uoji. Mana asim, asokateza anya, sikulu nkataniru guyoku. Kedi ifenda, juweji ikubu mwa nye. Maka nandi na ato mweli kakita. Ew, enwele nye mwoke. Ako ma hakiya na ba ika eneba. Haro na abo galaga 2024. Mwaka ajibuleni. Opali ike kodogu. Nka atolo unwe ya. Nobu nunu cheta. Ndi nage ba ika eneba. Ngwa lunu na. Ngoke ma ya mbili na asa ya. Agu na asa. Wechota unwe. Welueta. Nda atolo umu ha. Nabi ajumi ihome. Haji authority wemalia. Afu kwa miobo siyoka. Kande me road walk. Hono na muta. Mazi mno. Nyamara mno kwa tego housing. Obom huge man, biado kena mwane, nanya, hosim no authority nuntie, nsia hei, ibizi housing, hosim ne mwa, nazia, efo de boy, handsome boy, sim ne, ntono si de boy, ibe miracle child. Natakile fa kali iji we me fe fa jumu ake eme, na ki fe jumu ake eme erika, yene kachasi ya wute mbu ndina asi oh, hende na hana hato tiye lesi ndina achongwa oso 30% yes ito longwa di 3 years oso 30% 70% ndozo mandine suni ikwe na kafaji ya guogu utu wafu mandine ubuwe belokasi ifefaji ele kwa guogu kwa ifu yahoo na yahoo plus ha ifoge emai omebe goli emebe afu mu authority. Mbe, mkola aki eba kwa mubulo noje Lagos, mambweje nanke IG, mambweje divisional police di chiche nya, ma AIG nke wama, ego no spendi, ya abwa yale, nyewe jiakia, megini investigation ungu ya chatea. Oneka ipe sa golundi police, fa bagolumbo, siye iminana, chopota, ufodoge, haige jidaka hai, chopota ndi tolu nwai biagwa police are 900,000 haejibu ifu na moto hanage ego motivation haejiwe epo hika kwa tupu apu haije arrest onye ifu kumwagi ispendi gebe 500,000 on onye hakuligo nwa abata haka apu na police na alualo fofuma kadifa ine jidelu nwa ipo nwaga ajuya ngonyo. Hai, hizi haka ya abogu nkipa azua. Makande mwada ya mworozi conscience. No, kilikili ya ba, somebody bom. Haka mneme nchopota. Tupu mwe kue eba ome. No, kilikili ya. O kilikili ya nye ba. Na studio ya nne kuku. Hongu umu haka. Somebody kusino na moto. Tolo hati na moti ye. Mechuzo bawalo. Ane ba, pomozi. Mwesi ni ya neme ni hiruye. Simba, kame nchopota. Ofuma. Hume wete ya nabaa ika ineba. Fana ato umu waka kita. Ewu. Mrs. Maria. Abra fotogi. Hatarongota.
ndị ka oge ife femeta akwụ ya mana ata akwụ mfe ụta ọ bụrụ na ịtọrọ nwa ọrụ otu a ka akala isi chọta ya ndị uwe ojii owute ha ikenechukwu na owutela unu lụọ n'ọrụ unu ọfụma ka mob justice maọbụ jungle justice kwụsị.

0: osi na ebe ihe kwubu ndị nka mkwubu na ebe ha kwụkọ ọkwụ si dakwa nwaanyị ọkụ ọkụ ọda nwata nwoke a si kedokwu ya dakwa ya ụdị ọkụ afọ ee onye ọzọ bụ lọlọ aligo nwa lọlọ si n'ọdịzi ka ka n'obodo Naijiria ka alụ kazi na nyenwa si Liberia wele ekili anyị ọsị na ọda nnukwu ụfọdụ ụmụ ya na Liberia na nne m sọrị ya nwanyị ike egwu nke ikpeazụ afụrụ onye akaọlụ Akachukwu ihe anyị ọsị Uruchioma afịa bụ Akachukwu o si Emenike Road Toll Gate Ogbunike ọsị negodi ihe nne mmadụ mee nwa 10 years ụfọdụ n'ime unu na-ekwu ihe a unu afụrọ this boy chọọ onye ọbụla nwee vidiyo a si ya biko nya sendigodo olu gị ezigbo nwanne m ọ bụrụ na ịfụ vidiyo ebe this boy na-aga chinisi aki enu maka akụri akụrisi aki a na-abụ chinisi aki enu arụ ya niile ịfụ arụ ịfụ na ọkụ bụ na-arụ ya ka ọ na-emenyụ nya ọkụ ọbụla si na jerika na-ada na-arụ ya ọmenyụa na-arụ ya ọgba arụ ya menyụa nke adakwa ebe ọgba arụ ya ma ntị ya ịma na iru ihe ọbụla mee n'iru na afụfụ dị egwu ifebe disbọyị na-aga enye ya ihe ọ na-aṅụ ọ na-aṅụ n'ike n'ike wute aka akụri si akụri ife ya anya mmiri ya apụghị n'anya ọ ife nne nwaanyị kala obi mee mmadụ ife ụmụ nke ya akwa akwa obodo adịgokwanụ ka ọ ya adị anụ m anyọ Chineke si ya biko nye m ike yi for just 1 minute ka anyị doziela ihe ọfụma na ihe dịka obi ebele tony ndị ive si Uruchioma akọbala agba ọ sị na ihe ochie ikwu n'abalị a bụ na ọ bụrụ na ọnụ na-elu ya n'okwu na ọ ga-enye iwu mmadụ akpọzi na maid onye ọbụla mụọ anya zụa tony ndị ive si umueri ekele anya anyị kene gị n'ụzọ pụlụ iche ezigbo nwanne m chinenye celestina o si chida ọ sị gbasalụ nwaanyị onye ọbụla na-ekwu maka nwaanyị ọ dị egwu ọ sị gbasalụ nwaanyị a ọ sị biko si mekwu ya ife ome nwata nwoke a ike mbachi dị mma tony o si nsugbe nke onye asị nwata nwaanyị anya jekwa nga na ọrụ Chukwu ka anyị ga na-ayọ anyị mụọ ejisom dịka malia o si United Kingdom na England walo ekili anyị ọsị Uruchioma akọbala agba ọsị n'ọta taba izi ọ na-esonyela anyị na ọ na-ekene anyị anyị na-ekenekwazị gị ezigbo nwanne m Ada Classic si na nwaanyị amelụ nwaanyị ha na ndị a na-achị efi na-atọlụ ndị mmadụ na ọkafa wee gba wiked nne amamihe m ekwu ekwu okoye aṅụlika aṅụli si n'osi ụmụ oji wele esonyela anyị o ọ sị na alụ mekwa nke ikpeazụ a ọ sị na nwaanyị melụ nwa ihe a kwesịrị ka emekwu ya otu o si wee mee nwatakịrị a ụlọ elu n'aka eze afọ m gị ezigbo nwanne m si Voloku Gọọmenti Eria na Ebonyi steeti ọ sị na ọ sị na olugo mgbe anyị eme bọịsị oye na anyị na-eme bọịsị oye na gị n'ime ọ na-abịa nwaanyị mee ihe a ka ị na-emeje bọịsị oye na ọbọkwa n'ikwu na nke alili mmadụ ọnụ ebele mesi ọsị Uruchioma akọbala agba n'osi nsugbe ọsị na nwaanyị agbalụ nwa ọkụ a n'eziokwu na ọ ma adịkwa mma ma ọ bụrụ na emerie ife ọ mee nwatakịrị a Gerald ka tupu ngụpụta nke Gerald ka anyị nwuo n'onye a halo daalụ rinne ezigbo nwanne m afọ anyị na-ebe isi akpọ
1: afọ mbe mekwa esi ma awada akpọ
0: gaba n'iru ezigbo mmadụ
1: nna ihe a dị si ụmụanụ mere nwa ya adị mma emeghị ife ọ mere nwa
0: ime ife mee nwa ọma survive It's an okay, you are surviving with the
1: year. My concern because call for the pain. You are my own then. After the younger.
0: That's your cool. Thank you very much. Yes, sir. I know you're Biko Mulone Gazum. Biko. Eh, na chongoke, eme ngwae keme libi, obi adia ma, kawabu iwa mugiru mwae, mwaha sa, imutazi ya ngwake, ina opozi umu mwae ni na. Eh, na eme, no chuku na hazu mwa, ori, kwa ya, ina afuni anu, katuku sizi hazu nkiba azua, efugoni anu, mulo ni iga hazu mu, hanu meku, efine ngwara odudu, chie na atuli ya ijiji, hobu onwe ndi mbu ndaba, never they can walk in a way, Mago, no longer. No, Nazum home for one can walk in one more Hana Bonguru. How about Bazio Moha? Chukuga, Maliliko City Gakanobi. And if one care, and I'm Mumuaka Popu. Munamaga Rebazo was a Friday. My guy, which you call so, you were Talo. Gomma, little meme bona de Gimma. Half and be found your acquaint, Wakamala Bankuku, and now for Taka, Fiachi, Larun of my oh. Kemesiano.